0: kai, ye kutu I te tuara. Hare uki kutu I tō koto uorai. Ko oko I a koto ki tō. I te ni, e ka mita ki te tua. I tō koto kopapa. I tō koto wairua. No te tua ia. O tātou ira o te mana ko mwe no tātou. Ki ki te tātou I zizi tātou. Po peke tō tātou kopapa I Yesu te oko. Te a tātou e mana ko e te akwere te tika I akwere. Haruwi langa rui ki harangawe se akura te tika I akwere. Haruwi harungu ta te tai. Te o tara tika te tu harangamu I ko peke koto I te oko. E ka riru koto I tō koto I kopapa e ngai poere ngapai tuata. E a e o me vivi I roto. E a te te hei te tika. Tate tu te kōrua meno tatu ti pupung ki aka maru irui tatu. Ki riro tō tatu kōpapa e ngai bairanga bairua tapu no te tua. I aka kite pū I tōne inanga. E ki aka ki a tūtau tatu ki roto I te tua. E ki kore tatu e te isa tangata ki riro I te taike. Marira no tatu uorai ki roto I te misia. Te mea ku oko I a tātou. Oko I a tātou te akamita ki I te tua. Akamita ki I te tua no tō tātou kopa. I roto I te pupu ko hakarangana a ki te tua ki tō kutukuro tō māwara mai. Te akamita ki I te tua. O te kopa patahane oronga mainu. O te mea te ingani, tō koki te ingani. Te iarayo. Ki akamita ki o tāne oronga mainu.
1: Amen.
0: Moku, I te rawe I tō nanon. Rurea mawa I rungo ni te rātio.
1: Amen.
0: Rurea mawa I rungo ni te rātio. I tāwin. Te tāwin I ne mano Iesu. Te kakite I tāna. Te kakite pū I tō tia neo. E tō tātou iti tāna tō kudhiare. Pra katoa tō tātou pāmetu. E te o tāwin o tētua. Te kakite pū te me teke o tētua. Dorea ta maorare e agakite I te tika. E agakite I te tika ki roko e tatatou rātio e te aka maru I roi e. Te I e ta Iesu I rawe no au. E aka perepere I e tō kōpapa I ngai pare ngai roi. E ko peke ki Iesu e oko I tātou ki roko e te tātou. Maringi e tōna toto no au e noko. E no tātou kā toto. Dorea te I tāngata I koto e karongorongo mai nei. Te akamita ki mai te tu I koto I rutu I ti ngāra, I rutu I ti ara, e ti ngāra I tatu e arawe I kōtu wa tatu ki rungo te rātio. Te riro te mita ki ua o te tu, I te tauturu I tatu kā tatu. Raka tō te tāwini o te tu, te mona maru I rui, o ki homo I tatu ki rungo te rātio. Raka tō tōna tokoro I te kāinga, e te anu tanau, e homo kōpuna. Te riro te mana atu I te tauturu I ako e, e tako tahe ki rungo e te hea atio.
1: Amen.
0: Mori e raski a hamite ki uora e te tuka I akoe. E te mariru I tāne oronga mei no, e ke riro te ia. Ke riro te ia, e re mai. Pe uki mai e Iesu, o papa tō tāu I le tāngata, I te ere ki ai.
1: Amen.
0: O tā Iesu te ia inoro ne, ke tāwi ni tāwa, ke a papa tōna I le tāngata, no tono o ki maya. Nui raki a mai e te tue tatu kā tō tua, I roto I ki e popo. Pui tatu ki te tua, tō mātou me tō tapu I runga te rangi. Te roko ni I mātou I te kamite ki I ako. O koe te inangaro mai I mātou. O koe te taki aere I mātou. Ki te ranga e ki te ranga. Te I mātou te I runga ni. Te rungo ni is rachu I rotu I te pupung I te akamita ki I te akapapa I akoe. E Iesu e kokoe te kite mui ni te iti tangata te akarongo mui ni te rachu I rotu I te pupung. Ki riro to o mana atua. Ki rotu I arato I Iesu. I rotu I te eo kawainga ta aue tō ni ki akoe I Iesu. Ki riro tiri an aue ka tupu. Ki tupu e ki rupi rupi ki rotu I akoe I Iesu. Me oki mai koe. O papa tō I tangata te kia ki ngā koe I Iesu. Ko māua I Iesu te tāwini I a koe I Iesu tāturu mai tō māua utuare.